să mulți respecte mamam. Îmi respecte mamam. Îmi respecte mamam. Pila, pila, pila, pila, pila. Ne pot să-mi bezi. Am zis mamam bezi pe alcobui. În tare de tax cai. Eu am adus mă cu am dar echide eu apu tax cai. Dar pale avea cum să amim. Iap, eu tu, oele, eu bezi un vote în bagai. Iap, dume sa pu fe, la bupu, la fesi, la fela. Bon ba nou yon ekzamp moun ka resevoa sosyal sekirite yo. Gen moun ki resevoa 13.000 dola sosyal sekirite pou yon ane. Tax ka eli 5.000 dola pou ane ya. Tande bien, wap pousse 13.000 dola pou yon ane. Tax ka yo 5.000 dola. Komye kobou eto rete gren 8.000 dola. Son pa bezwen pale de asirans. Mwen men mwen gen yon kaj se 12.500 dola m peye tax pou li. An pou mwen gen amendment 3 pou m pa pa vote pou mwen pou m pa peye tax kaj. Of course ma pral. Oui m diyo di kon sa ke, se kom sa yo bay profesyon, yo peye profesyon, yo peye l'hôpital. I understand pou ki sa pou m oblige ap look out for them when they don't look out for me. Depi a 15 ans la loi 12 si pose koman se travay. Pou ritayet a 65 ou bien 66 ans. Si grap da yap ba wal pa, mèm ka bo manje, ale vwa pou ta peye. Yes, mwen mèm bab ba nou manje, mwen vote, mwen pou yo reti pou moun pa peye tax kay. Paske mwen jen a pil moun kap soufri nan san sa. Gap pil moun ki perdi kay yo. Wè sou pa peye tax sou kay yo, logado moun certifiket soti. Mwen mèm am tired of it. Le papye... kay yo vini, le papye tax yo vini, yon mwam ki wè li kal peye, yo am na gana lay. Ki le sal peye 22.000 dola tax kay pou mwen. Paske tout tax fè mwen se la kay li, na adres la kay li yo yi. So, pou mdi nou, e tout tax yap mache pou an sou moun yo, se sak pou fè yo pa peye polis? Se sa pou fè ou pa peye l'hôpital, m konprann profeseur, m ka konprann. Aston kay pou wè, kay sa wè peye tax pou tout res vi, ou mèm lè kay la krasè wè peye tax pou plasman. Gen moun la ki dwe nèpòt 2-3 an, un tax kay wè. Mwen mèm, si m'ap vote pou yo retire peye tax sou kay. Paske mwen mèm m'ap peye 12.500 dola mèm nye papye m la pou tax kay for what? Bo an di ke m pat bonbon bag, m pat ap fè tax, m pat gen, m pat bonbon revenu nan mèm. Bo mèm lè m tan yon nurse. Pou m'ap peye 12.000 dola yon tax kay, 9.000 dola assurance kay. An sérieux. Yap di nou mè sa pou nou fè, mè ou pa explike nou vre. La pi nan avantaj nou si nou vote yes. E m kanpe de sa m di a si la dezavantaj, m pa konen vin di moun ki konen l basen vin di mne. Paske moun mwen wè moun ka soufri nan bagay tax kay. Sa gouvernement te fè pou nou. Depi a 15 an mette nan travay. Ou pa menm ka gon bon retire met menm. Paske imagino gen moun ki retire ki pa menm fin peye mò de diyo. E pi kou yon amdaj en opotunite pou mta se ti tax kay chak ane a pou mba da pral. Baba nou mante mget an vwe absenti balot mwen ale, mget an vote pou yon retire l defeme. 12.500 dola. Tax kay mwen 12.500 dola. Imagino. Gen moun ki pat fè men vale kom aven ki obe ki peye, ki peye ki tax kay li opi ou pa se tax kay pam. Yon le magi 305-303-1334, nou pral vote Linda Joseph pou North Miami Beach. Nou pral vote Marie Esirme Yvain. Kom petit garçon supporte Alex Desil, mais mwen mèm mwen pa supporte l. I'm sorry, mwen rete nan radio mdil et nou konen mwen ma pale se ki evre. Mte defan ni vreman? Mwen mte konsame, kote baga la yaye la map metil. M pa tolere son bagay la verite pou m pa ka pale de li men mwen m pa supporte m pa supporte gen m kap di m kembe nan kem bagay gen m ap kembe nan kem pou tou fèm m pa supporte kampanye Alex Desilme. Lò moun nou son otorite